0: Bokki ba tay di woy liggey bi nga xamantene ñu koy amal ginaaw bu ko ba ndigal li joge ci Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moutakha Al Bashir mudi bis wote bisub khasdak alcorane tay nak ñu nek fi nga xamantene moy bass bi nga xamantene Serigne Amsatou Mbacke mom Serigne Soye bu di ñaan suñu borom yagal ko fi te wër fofu la nek fi ci penku juma ji ñu fekk fi mbolo mi ma sha Allah takku lool wuyu ci waye tamit di dundal ndigal li comme niko Serigne bi bëgge mudi jang alcorane jang khasda ak sikkar tay nak ñu tok ak ki nga xamantene moy Serigne Abdoulaye Touré mu nek kenn ko xamantene ragne nañ ko ci khasida yi ñu gis ni mom tamit bokku na ci ñi nga xamantene yëkëti nañ ay xasside fi ci bass bi ginaaw bañ ko nuyo rek daal di koy jaar daal di koy bayyi rek mu wax ñu naka la dundé li nga xamantene moy ndigal li ak niko mouride yi topé Serigne Abdoulaye ñu ngi lay jaaru baax di la nuyu di la jox sa waccu way ñu gis ni tay ñepp daal dinañ tew fi ci jumaaji rawati na fi ci penku bi bass bi nga xamantene Serigne Amsatou Mbacke moko jité ngir dundal fi li nga xamantene moy ndigal li mu di jang alcorane ak jang xasside taxaway mouride yi ak yeen naka ngeen ko dundé
1: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna luma def lumay bay yu nga ma fekk ci ma wayu rek ma tambale fi fi ka unadi kullal bilad lil ibad banil khima ya serigne joxan wona rew yep jamelen ci borom jami mom mi nga xamni moy tabakh kar yep xasse deug yim ko waxe won nak lolo waral serigne bi wote wat di yassal wote serigne ba rek xasse de yi nak moy li nga xamni ni mom la serigne bi bayyi mo don ay tankam ko ca jaar yaangi ci metier mo xamni mom la serigne bi metio won ndax amul ci jamono lola waye mana wan ni la li serigne be ko def lu dul khasside yi juma ji la fi def lu kon khasside yi la fi def ci la nek nitam buñu ko wote tay serigne bi da jefandiko fi ka mahawtu ma khat janaitu fi ka takhaitu khairana may ci yow yonent bi la yalla faré lepp luma toñan waye ci lay sako avancement la serigne bi beugal ñep daw bam ko wote taran na lol lepp jeex mu wote wat den bim da tan ñew rew mepp toy kon nun ñu fi ne ñep da ngay xamni kon amna nu ndimalul sayr ak lu batin te xasside yeenu ko may te monu ko may bolage xana bu nu joge fi dal kenn ku ne la xasaay wat jaarat ci yoon wi te len jenen wax judul ji nga moytu ko wa salam
0: ndeysaan ñu gis ni bi moy ñaarelu edition bi daw cheikh mamadou moutakha da dakay wote machallah mbolo mi bayiko fu nek ñew ren mu wote ko waye mu nek une semaine avant ñu diko jang ba tay mu nek bis bi nga xamantene ci lañ ko wara tej ñu gis mbolo mi ni mu bare tay bo ci doon jangat ci taxaway bi ak mouride yi ni ñu jëfé ndigal li
1: waaw loolu lepp day wane reyaay magal gi ndax man señ abdou mi neew na ko duma wax ci ludul magal waye ginaaw li waccaay magal la reyaay magal gi la señ bi wane li magal rek lay am fi señ bi nak legi bëgg manam noné ñu dundu magal ga ñuy dundu magal di wéré man néma ko baxaw dundé la sëriñ Moutakha bëgg ñëpp di ko lay dundé bu ñëw lu ñëwate day gëna reuy sëriñ bi lu mu woté day melni nit ko taxaw so déwé né bu yowaté wat na dal ay dalam tollu ci mom né la bisub daw bay tollu ci mom bis lu ñëw ëpp waaw sëriñ bay jaxata nak da waxan xam nga sëriñ bi Touba la tuddé aljana gudé ki bëcc ak lu ñëw jak norakum nawéti lu dikk dakk moromam ni la aljana mel
0: batay di woyal liggey bi ak kenn ku bok ci jeewrinu ahlu khasida ñukay wax serigne khadim thiam mom ya dootu ñu leen ko présenter don na jambar ci li nga xamantene moy ahlu khasida gi rawati na bay taxawal fele ci bisup ngay ginnaw bu mu jalle ci lu yagul dara ñu fekk ko tay fi ci bir basu serigne amsatou mbacke ci woyal liggey li serigne khadim ñu ngi lay jaar bu baaxa baax di am mbekté nak fekk la fi waye di la laacc naka ngeen dundé li nga xamantene moy ndigal li serigne bi wote mu di jang alcorane ak jang khasida ak tuddu turu yalla fi ci penku juma ji ngeen fekk ci serigne amsatou mbacke
2: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim no gi siare mbokki talib yeb kep ku ñuy gis ni ngi lay siar ndigal li nak mom nin ko dundé wésu wut manam am ci mbékté tay ci te gën ci sattat Serigne Touba rek gën daat Serigne Touba ndax lér nan ni ku ñu fi tay di nga xamni Serigne Moutakha suñu borom déggal nako ku ñew fi tay rek mom xam nga lolu kon nak lolu dañuy sante Serigne Touba ci bimu ñu fekke ñu and ak mom suñu ñu and ak liggey bi suñu jorign ju bax ji Serigne Amsatou Mbacke diko ñaanu suñu borom yagal ko fi te wérul ko dund gi dal wessul sante ci Serigne Touba bu baaxa baaxa baaxa baax ci njël ben ba ci muju rek lolu dal moy dund gi
0: Serigne Khadim bo ñu doon natal tollu way bi ginnaw bi nga xamantene daw serigne bi wote nako waye ren tamit nga gis ni nga xamantene non la ko wote mu wote une semaine avant ñu jang khasside ak alcorane ba ci tay ji di altiné ji ñu war ko clôturer ak bisu khasside bu mag bi digënté daw ak ren ci tollu way bi nga xamantene bis bu am nako
2: waw tolway mom gu fi ñew rek xam nga ni Seigne Touba tank kanam la amul tank ginaaw ku fi ñew rek xam nga ko yakar na yeren ji ci la waccay yu gëna gatt waye nak suñu jambar ji Seigne Amadou Mbacke bimu koy wax dani jamp na waye nañ fexé ba jampi gu mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba señ bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñew fi xam nga ni ko señ bi bëggé amé nako nakoy ñortam
0: ginaaw jangu xassida ak alquran gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berne te wax nga ko ginaaw bi jamp gi nga xamantene bis bi jamp nako bi gu señ wote waye ku dugg rek gis xewal yi ma sha Allah pastef bi ci mu ci mouride al rawati na jël ci sen adje diko ci def pour xewal yi yep mëna jappali ci bis bi
2: waaw lolou señ tuba mel nono señ may jaxata dani mbolem fu dank ben nat nga dalis fo fele nat señ tuba mom niko señ aliou waxe rek mom lu mbeug rek day am mom xamul bisu señ tuba xamul jamono ju naxari kon ku ñew fi xewal yi xew gis xewal yi xamni señ tuba mo mel nono señ tuba mo mel nono mom lu mu soxla rek day am waaw mi ngi non sant señ tuba baax rek
0: jeureu jeuf staxat jeureu jeufati señ tuba wayelat liggey bi batay fi ci bir bas bi nga xamantene mo nek ci penku djuma ji señ Amsatou Mbacke mom señ soñ bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin yi di señ Aliou Diop nek jeewrin ci ahlu khasida buñu tuddé ahlu khasida buñu woté lu jëm ci khasida rek yaakarna buñu né señ Aliou Diop torom ñepp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bas mom tamit mu tok fas yene and ak mbokki talibé wa and ko serigne bi di dundal li nga xamantene moy ndigal li di jang alcorane khassida serigne aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbekté nak bu baax baax fekk la tay fi ci bass bi bay la nga nuyo waye ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlu khassida naka lañ waji bis bi ak naka lañ ko dundé tay
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa mom de xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am murid gen ben aljo lo am ci kaw souf moy xam bugu serigne touba yalla may ko tawfik ak mu def ko te li bugu serigne bi sant nako wala bi katanal lu ban man ko def nim ko beugé lolou nak mbekté la mu reey ci mbolé murid yi waye rawati na wa am lu khasaayit mu melni tay bugu serigne touba mo tassi ci penjum touba mi ndax serigne bi day mom doomu adamay liñ xam ci mom ci ak bëgg wessuul yalla akub yenentam ak alquran ak touba ñent yi la señ touba bëgg amul juromel señ touba jurom yi rek la ñent yi rek la bëgg amul juromel señ touba genn bëgg la am moy yalla lako ñaarel moy yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di touba Seigne Touba wote fi ci Touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yentou sallallahu alayhi wasallam turu yalla yu moy yalla alquran

0: ma leral ñepp ci yo xamni mat na leral itam bo señ bi da na ragnel li nga xamni dañu aju ci ñom ci mom te yalla kessa tax ñoñu mom da melne xewedi ñom la ko gëna jaglel da na ragnel da na am na ño xamni dañu aju ci mom te yalla kessa tax am ño xamni aju nañ ci mom waye bëgg jarañu am luñ bëgg mo leen tax aju ci mom am na ño xamni dañu aju ci mom ngir bëgg aduna ñettay señ bi da ko la taxale am na lettre bo xamni mi ngi ci majmu'atu seigne mo fenda bi seigne bi da ja wax ne fal ya'lam kullu man waqafa ala hadha al khat aw ala khat nuqil minhu wa rubi wasaita anna katibahu ja'ala kullu man ta'allaqa bihi li wajhi allah ta'ala al karim tilmizan aw muridan lahu ñi nga xamne dañu aji ci mom te yalla kesse tax xam nga am ñoo xamne sunu la ñu bari ñu bëgg dug aljana mo tax nga top seigne xam nga lolou yow moy am nga lo bëgg am ñoo xamne dañu aju ci mom te yalla kesse tax nga xamne bëgg yalla ak bëgg am yalla ak di wut yalla ak bëgg ngeerumul yalla mo tax nga aju ci mom te xamne moy buntu bi xamne seigne bi moy buntu bi nga ñew aju ci ñoo ñi day wut ak ñi nga xamne dañu bëgg muccu fi wala ñu bëgg muccu ëlëk wala ñu am luñu bëgg leneen mo rax ñu wax ni ñi nga xamne yalla kesse mo tax ñu aju ci man ñoo ñi itam na nga xamne nangul na leen seenu aju ci man lolou seigne wax ko mu tekke ne wa ñoo ñi nangul na leen ko te ñoo ñi suñu borom dama tin ci ñoom ba di dugg sawara dinañ taxé ak yu bari bari ñu ci wax amna feneen fo xamne dafa wax ne salatu bo xamne wax yu'allamu biha kullama yu'allimu biha kullaman ta'allaqa bi liwajhi allahi ta'ala al-karim bi anni la adullu muridan illa ala ma yanfa'uhu fil hal wal mal aw huma ma'an wa bi anni la aqulu ahad la akunu ahadan wa la udkhiluhu fi ma yadhurruhu faman talaba minni ma yushiruhu ila allahi ta'ala wafaqtuhu waman talaba minni ma yanfa'uhu duna al-wusuli wafaqtuhu waman talaba minni ma yadhurruhu kharaftuhu wa fa inna fi nyaqi moy kep ko xamni aji na ci man na xamni man duma tektal ab murid duma ko tek ci yoon wo xamni da koy lor lu ko jariñ kesse la koy la koy tektal waye itam ko xamni aji na ci man ngir bëgg ag ci yalla koku na xamni and na mak mom ko xamni da aji ci man ngir bëgg am jariñ lo xamni mom lay sentu mo xam aduna ci kedna la wala akhira ko gi na xamni and na mak mom waye nak ko xam da aji ci man ngir lo xamni da koy lor te lu melni aduna nit ki manoko bëgg ta fekk lool loranga na ci mom yu mel non la xamni ñoo ñu andu mak ñom da li señu bako señ bi da na takale ñaar nek ci señ bi ak nek ci biir señ bi da wax ne man kana inda shaykhin aarifin fal yakun fihi wa la yaktafi bi kawnihi indahu wa nek señ bi da nga fexa ba dugg ci biir señ bi te bu nek ci señ bi kesse rek da ko misal sax mom señ bi ci nafs bi wax ne mi ngi melne saxar bi nga nek ba saxar ga beureub saxar bi gar bi ak nga dugg ci biir saxar bi ñaar yu bokku ñay fex ba dugg ci biir te moy nga fex ba sax adi wër da na wax itam ne amna ciew bi jo xamni moy tax nga beureub nga mëna bëgg sëriñ bi ak ciew bi jo xamni moy tax sëriñ bi man la bëgg manam buntu nga bëgg sëriñ bi ak buntu sëriñ bi bëgg la ñaar yu ci amna ciew bi buntu nga mëna bëgg sëriñ dafa na ñatt la top ni nga dem bayi kërëm rafet ñott ci mom ci lepp bañ am benn xel yar ci mbiram ci genn anam loolu moy tax nga mëna am bëgg gu wër ci sa ci sa sëriñ ci sëriñ sëriñ bi nak bëgg la mom momit dafa na ñaaray tax bu la gisé yalla kessa ñor la dana la bëgg dana xamné yow la doon wër ak sëriñ ci dimbali nit ñi rek mo leen taxaju ñaaral ba moy ku la gisé ngay def ndigali té do di ngat do gant bari wo ay jafé jafé ci sey ba ci bëti ko ki da la bëgg mata bo ande mom bayil sa bop fi mom rek bu xëc bul ñott wax na nak yoy na seeni safaan moy nuru ci ay bakka da lay xañ bëgg sa sëriñ da lay xañ sa sëriñ bëgg la gëf yi tam nga diko xaaré ëlëk yu mel non moy ñi ñi nga tolit da lay xañ ciofel bobu ci sa sëriñ wala mom mu bëgg la bëgg ñi moy itam ak and ak ñom loolu da lay xañ lool baña top ndigal ak baña bayyi téré ak ñaaw joxlu ak baña aji ci sëriñ bi ta yalla kessa tax yoy da lay xañ bëgg na sëriñ da lay xañ itam sa sëriñ bëgg la mu am ñaar yo xamni ci mbindum sëriñ bi da lay gis ñaar yi bokku ñu moy jël wirdam ak aji ci mom lolou man nañ ko deggi ci qasidat wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha dafa wax ci tarjuma ji yakana ci mujj gane wa hab li kulli man akhadha wirdi wa kulli man ta'allaqa bi azyali ma yaghbituhu nga xam dalé na tekkale na nga may ñi jël sama wird ak ñi nga xamni aju nañ ci man kenn ko ne ci ñom na nga leen may lo xamni dana kawé ñottam fofu kon day wone ne wird yi boko jëlé da la may ta'alluq waye ci ko jëlé dit mëna am aju ci mëna am ta'alluq ci mom
1: Osdallah, tu amon, jura jabi nan masa blok teon. Osdallah, tu amon.

0: bala ñu exsi ci lolu no ngi sakku rek ñu ñaanal sunu bokki julit ya ci rew Iran yalla dolli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy rewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara warul ko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen rew fonku seen citoyens respecté len duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ mbokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi waruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonentebi sallallahu alaihi wasallam neena waru ñoo top kenn ci moy yalla ak mbindef mu meena doon nak nasaran bi xex l'islam rek moy yitte nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ñoo ci ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexud yalla waye alali aduna ak daraji aduna jaral na len lu ne buñ waxe ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi binduk jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digal rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tém nak di défendre sofane ba nan jariñal nit ñi mo la taxaj ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jéma layal lo xamné diiné nanguko aada nanguko xel mu rafet nanguko lu ci melni am ngor jigen nga nan nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokki bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budul jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité jogé na ca mom bokki li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yar njabot gi nit ñi légui sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko légui ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommalé wuñ ci seen bop dara xoluñu seen diiné bayuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fenn jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogu mbokk jaral na leen tekkalay xarit jaral na leen doonina fiq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna waruñu ko jar rek nit ñangi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogé rek la ëpp luñ koy gisé legi alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci sunu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñ nit ñi goré wuñ ñaka doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du deug defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko wo ñamu yelif ana fu jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko wo di leen ci roy nu société bi naramel ëlëk bokki melokan yoy duñu melokan julit ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mune mandarge nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci deug te moko ci jublu bu la digge du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digge buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk wala secret buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoyu bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiku lo ta bok na ci bakkar yi gëna mag ñom jëf yoyu bok yi fen lu bona bon waye legui dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer nako ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamné nit ñi ci seen bop xamnañ né liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di sos lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wattandiku lo nanu fenn wattandiku lo gu taratarata ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar danenu na ngeen wattandiko fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci jubadi ci moy yalla ta lolu da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawara moy ak mujjem bokki li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci melokani julli deug yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënona respecter ab digem ki gënona respecter rendez-vous ci nit ñi lu ma sa waxante ak nit rek ak lu jamono metti dina ko jema matale ba ci budé lu sartante ak ay nonam sax dina ko respecter doyna rek ci mbonuk ñaka def li ngay digge li yonnate bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mandargam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala neena kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla bagnna lol ngeen di wax wala digge lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla neenu wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di digge li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci meuna don yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokki ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lool ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnatum sallallahu alaihi wasallam bañ lool sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu deng ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch siqatuñ darra mak mom ku tol ne yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy muccu ëlëk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moytu baaxa baaxa ba bokk yi yonnate bi sallallahu alaihi wasallam neena nu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tass yakaram mukk na nga sam ko lute ga ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad bu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu digal ci alquranu karim ñu samonté ko luté gis suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñu wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen attelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha ken deful ken dar lu way def bopam lako def bokki yalla nopi na ci wërseug yi bu yag rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law anna min adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut neena nit ki bu don daw wërseugam nimi dawe de duté wërseugam dina ko dab niko de di dabé manam kon nimu la léré né di nga dé na la léré nonou né di nga lek sa wërseuk bala nga dé kon fenn du la taxa jot lula yalla bindul won ci wërseuk wax deug tamit du la xagn mukk li nga wara am té yonnate bi sallallahu alayhi wasallam néna bu yawmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari lé bo dé ñak ndok lo kawé kawé daraaje fi ci aduna ci biir suuf ngay mujj borom alal yi ngeen fi da dégg anañu tay ku ci amud won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da dégg ana fuñu mujj tay ci biir suuf ñepp di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey la rawati na kon ay millions yi nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci ndenkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ñeek ta dang ko layo mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layo ñom yawmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy khalatal rek kuy yewwo ci rew mi ku ne nga wara fexé lay haxam ci rew mi mu jot ci ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar dañu wara lek ba sour dañu wara nan ba mandi dañu wara liggé da nga wara sam alali rew mi ken di baña jël lu mu tuti tuti lu momut deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rew mi lum ci meuna doon ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yow mi jité muy ay responsabilité yu dis gan nak ndax yalla dina la ko laaj ëlëk yawmal khiyam kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax manan ku xam haq ju dis joju ñak fexé rek kay wara tax ngay nango jitém rew yoyu yep bokk yi kumu war noy tala nelawé noy tala lekké noy tala nané noy tala nguro bokk yi banexu aduna lumu yag yag jarul sen sa ci mbugulum bammel assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: ta'ala bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ and ak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ and ak jëf gis bala mo am jariñ and ak xam la ca biir ak momel bala mo am jariñ and ak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ and ak matal wëlëré ak dégg fekkoo bala mo am jariñ and ak samonté ab sarax bala mo am jariñ and ak yéné ak dundu bala mo am jariñ and ak wër ak kooluté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay laal lu momul and ak rafet aw doxalin ci ab dul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serign bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ and ak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ and ak

tekki wut ne sula bud bu ko defé du bax kon mom bu meunta lap it man na yeddu mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj nana tulu fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam bobu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santana ñu rendi ko way jëmmi essay ko ci mala yit ci bokkum rek jarna xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du barora daganu ci l'islam té nak jappuma né lolou aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci wagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wuri su to foye bakkan dam ci mel non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena liñ wax ne malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkel ci melokan wu rag lu mu lek ba xam julit yi ñep nax non lañ melul det hadith wax ci lol de borom xam xam ni dañ ne hadith bi ba'if la mun dal wër lo xamni wuté amu ci né ku faatu ku né malaaka dañ leen dikkel kon man na am nak ño xamni malaaka dañ leen dikkel man na am way wax na ñepp la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena ku ne fu melni espagne xam neena waxtu soppi ku waxtu dañ julli suba neena dafa soppi ku teegu ko mu daal di julli beut daal ginaaw bi la doora yek ni waxtu jot ndax day julli war wala det waaw koku dafa julli te waxtu jot sa bu nekk julle te waxtu jot julli goko baxul kon sa yi waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafé def ak nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu attel la jox la deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxé deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu dé nak da nga appi pexé ba melna ya am deug waye xam nga ni amo deug su boba bu luñ la attelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lool sax ci lissal ci bopum ci zahir lay sukku deug raté dana wax né da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daq lay dama attel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamné attel na ko lo xamné ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuru ko mom ndax ay taxay ma tax aw lay na xamné sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamné ci deug deug waro ko won mom waye taxé tax nga jotté wala aw lay gëna rafetu lay wala gëna yew ko ngay xulol bu baye dagan ci bakkan ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi yi la waye lañ atté wuté wut ak l'islam bu sam lu atlé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu marid la lañuy wax ñu wax ni jigen bu amé borom kër bu keneen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko noppé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yurdu ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay la nga yéné ak ndax néna sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yeena ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp it lolu ñaar rek ku laaj wedd wi ñaara ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da bokk ak mom nday

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo togn sa borom ak sa morom.

jamon yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama woleré day mbeurum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni beurep jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talwe mak bu don xecok ay pal souf serigne bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serigne bi nako jelan mu ne ko souf sosa nanguna ko serigne bi nako ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: jamono ji tam serigne bi danako juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy dem tuddo ci kele dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar dal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé so señ djuba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li señ djuba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué señ bi la da do non ko xoromu dan retan reelo señ bi bis da ñu ni señ bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh señ bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lo yaay set ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy tarafa ñepp degg ne am nga gal bu reuy tarafa ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dess koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg da na nak kon na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lay nekk ci kon señ bi da na digle la ma sa wax xeexi na leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye da na leen bet sa tudut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen na defewon ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bint lo jël loxaw yu tedde mom seen bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seen makhtar bint lo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seen ñoko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seen ñoko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seen ñoko bu mu len woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seen hadiya koke bu fekke la yalla di diglé du ko def la yalla di téré duko bayyi ne len wourné yeen ngi jaamu xéram ta kuy jaamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi boole xéram la jëmé ta moy safanu aljana kon bo leen wone gina bu leen jaamu xéram sëriñ bi lool la la ko diglé bok na ci yoy mu da diglé ci walu cheikh masnawo ku ñu wasul abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sëriñ bi jom ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëriñ bi jom dem bay wax sëriñ ne ko waye nekh na lool de xara bañ dem ci yu tayya ndax na lol da naka ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis tane légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne nit ki mëna liggé seen Touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu ndon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibe reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ko ci seri bar ngeen muju ndig sa mune la seri ndig sa lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne Abou Talib da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talib bo xamné yalla tax ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba dan gumba ñatchar nak moy talib bu yalla taxutu jog dem fekki serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñatchar dañu woor ko jall moy serigne dan na ñatchar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekki serigne bu yalla taxutu jog moy nit buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñatchar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñatchar ñatchar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñatchar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral lako ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fuko gëna gatt señ bi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wattaliko lu wol mom ci dim bopam dox ko da wattaliko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaam yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne lu muy tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bo mu ñuy wax buñ caagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am sab du toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax na fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xol julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xol dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëng ben ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax ku ñu wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko seen ma djaw ko xass ñu wax nako lu mel non ne ko ma djaw ko xaa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seen ma djaw ko xaa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamm nango liggey ta ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jele ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dinañ ko fi jele
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji la gën kenn dootul gisati ndawlu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi la gën ren ju gën dawtam yi deug du tonti loolu lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci nga xamne serigne bi da na ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sëk ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ci fayga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señ mi ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señ mi ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ngam sa taxalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li aksi dé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jël ko mu ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dina top nga melne yap xebbu ak yewen xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ bi di wax na lu bax ci aduna ak al-akhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teñk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné suñu borom bu doon koy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alcorane wa ko khalil min ibadi sunu ta shaytané bako ñaari kaddu képpam kaddu suñu borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek am yoonu suñu borom yoonu shaytané ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na leen galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa lak alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak dem na moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la binda inna ibadi laysa lak alayhim sultan ay yasminni llahu 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la sun borom waxon iblis tay jina tukki tukken bu metti bo fekk fi ñett non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñ leen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko waye neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jali selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo do no mané ko mam cher rolé neena bam fi joggé batay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñ leen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral ñen sëñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen nga fofu da ne ko bo demé ñel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji bu ma neexon fofu lay wañiko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëkk ji ñi ñëkk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def laay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex la tudd waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeendi ya xam talum ba ma leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñoo bu jégg ko daal nako baye bo nga wacc ndax jégué nañ noon yi bu fekke am nga loy nga nayo suñu nako sunu borom doyna sekk te mi nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax diko la yar suñu ñu léral ko la tax mu wax ko lool ndar gogum mu am fa ak dir waye dak fa ciono yi met nak suñu lam ci dak ci jëna sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono yi te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen non suñu loy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ngeen gisati loolu li la wax kéro massa bo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggey lo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñew mu len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane loolu def ni señ bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi al jaam dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sa na wax ba genn lañu wara wax mu daal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bok baña na suñu bok yu tam señ tuba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na tek ci yow kenn mësta ñew ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci noppam sotti na waye nak lam tay tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ al-sandir ci sa bu gudd la ci al-sandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ ñeko def wala rafet waye bo délo ci dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi al-qur'an tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ñi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko señ ñoko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax muneko dama bëgg itam suma faato def aljana muneko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem muneko damay jaay té bëgg muy jaar señ muneko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay té yombal ñëk neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay neko ja ji ju je muneko xawma ko señ muneko bo jaay da am ak sun borom yi ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax bi mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon daan ko ñew ci mom ne ko man day mbacc damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwayo dawar ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj man ni len wafalul khaira nu ngeen koy fiire ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam yi te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam yi te bu len ko masawata ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaal bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko mana fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma sene ko waaw mbak mu ne man ahmadu mbak mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mana fa dudul lek nim len woore ne xif dara man ko fa dudul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara mun ko fa dudul jaam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam malan bammel borom ko rabal rab gogol nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn bu ki man ci murid ndax lo gestu sun minela boko xole ta baajal li boko waxe ta baajal li bo ci xeta baajal lolou kay.

0: xamne fi lu fi ëpp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben japp di ben loxo wax nañ ne moy señ bi yobbon ci geej gi ndax amutan ko ko daan jappalé moy wépp waxandé wo gis rek mu am japp kay ci digg ba rek xamal ne ben japp la señ bi mom la daan liggéelu ndax moy yim daan ngab kon yi ay jeexital la yo xamné gis ngeen ko ay téré ci nek yépp di téré señ bi yo xamanteni bi amna jeex mu ngi nonu waaw gis ngeen waxandé yaangi ni lepp liggéey señ bi la amu ci ben bo xamanteni bi fi gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci señ bi la gis ngeen waxandé yi ñom ñepp ben loxo lañ am waaw moy gaali señ bi mu daanga bal way li rek doyna tekta ci njambaruk señ bi jëm jëenam touté ak fitna jim nekkon ci waxandé yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu juk joté rek té boba armée bi duñ tok ben place camp buñ ko tek bu ëlëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jakk jakki di ko yobbu boba amul kenn loolu taxon señ abdou la doon wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku neewon ci ginaam naan ko amine nekk fa won ndax bu amon ku koy waxal amine am ko ko jappal gal yi waye mel mom rek kon yaakaar na ni ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi ciar yu mak fukki at ak juroom du ci xaan té bagage señ touba yépp fi la ko fekk amul fenn fu mu batalé won ben bagage ginaam bu mu joggé ci geej gi bagage diko nekkal fenn ndax genn kër la amon muy fi ben barab la amon muy fi njabotam gep fi lañ nekkon yaakaar na bu jakarlo ak kël bi itam da na xamni yi dal yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben njapp rek lay am serigne bi amul ben bagage bu am ñaari njapp amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop dug dem waaw lolu moy tek tele ab ligeyam waaw bokk yi noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu den legi sondel lañuy def fi ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral kanane buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu kanane itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mamadou mustapha al karim moko dan tak kanane bokk yi nak fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mamadou mustapha xam ko ci kala gu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grambu ba mi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtumam mi mbolo mi lu bari bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu mourid dara du ci dess koku moy cheikh mamadou mustapha mi ngi jot yoonu mourid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki yu manki ben liggey fi lo xamne histoire lutu ko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokk yi noko gis nga ne li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ leen ko wone won rek li lepp ay gaali ku teddiki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokki jafira gi ni lu ñu yagga deg ku melne goor gi sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggey ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan ba tay nga xam daan fek doomi geer yi mu liggey lo leen ay jafira fek doomi ñeñe yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defal rek ko taxona jek ku ma sa ñew ku ne defaral na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defaral sa bop defaral la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokk yi ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu gene ci caisse gi fek am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi baram ngir doon waj doon di japp serigne bi def ko ne kamilul alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fek mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fek du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom difi japp dañuy wax ne mi ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timéle tankam bi li du gene gal goga rek fi la daan timéle tankam bi ndox mi senn ci bir waaw su ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem set barab bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi créer ay robinet jappukaay muy am leneen yoy bi ko serigne touba di wut rew mi agagu ci té rew mi mënu ñoo développer ba romb li serigne touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wedd yépp tankam bu sel ba timna ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wedd gu nek waye wax nañ ni ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ni téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëtiku waye li rek limay wax rek doyna sekk ci njambaram galuk serigne touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku na xamna loxo ba reuyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo lo xamne seigne plat non kum massa jox loxo nga xamne kilifa tiyena la amul ben loxo bu muy tiye borom meuna jëm fenn la loxo bay tut tut katanok sun borom la koy khudratumako joxon katanam kon koku moy seigne touba bokki ndiaré mengi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni seigne cheikh fatta ko job buñu massa xamne ministre seigne touba yi li lepp pa ka ko dan defar amu ci lu machine dan defar pa ka lañ dan yor yett yettal ko ay lal yettal ko ay table décorer ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mu ta rombu li li buñ ko genné waton yobbu ko ci foire yi gëna mag danañ xamné jéxétal nga ni way jéxétalul islam nak seigne touba jéxétalam lepp l'islam la lepp day délu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lu dajal lu wessu gal guuy defi téré table ju defi ay gal fatafor bu muy ki fu muy jappé kamilul alquran bu muy jangé way lenen gisunu ko mo taxone mune sama lepp da délu wat ci yalla seigne touba néna man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbiyal mu'in sama xassidi gi ñu wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam ba nak alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon seigne touba mi ngi nonu ndiaré mi ngi nonu bokki ndiarém du fu ñuy romb ndiarém du fu ñuy romb fu seigne touba def fukki atak jurom def fa lu ne dana wax ne bi may jup suufu ndiarém mo gëna lendem ci pakki ci aduna waye bima ci accès mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamné touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal lima fi fek kon de da ngan daw rombu ndiarém waye duñ ma fi bayyi waye bi seigne touba nekk ndiarém ne gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidié la fi ñëk indi nako fatimatu dama bëgg nga nekk fi di ma tarbiyal jigen ñi keuruk soxna fatidié bo démé 1912 rek ci nekk mu tollo atum seigne touba bi ñëw ndiarém seigne touba di défar gor ñi jox soxna fatidié muy défar jigen ñi waye waxon na fi ne buñ démé ba bispenc da ngeen xamne sama ñaar ñama andalon ci touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna mintelo soxna obuso soxna mintelo mo meñ cheikh mamadou mustapha al karim non na bu ëllëgé nib gëwël di défal sangam dana ko def ci amintelo bu ñepp nit ak jine malaka tewé waye boba nak luma man ci gor ñi obuso dana ko man ci jigen ñi ñoñ ñu ñëk jaayante and ak serigne touba ci touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar na né li moy lessa nak lessa dëgg moy li yi naari gandaar yi daan rab nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gennal yen yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi tey nak ci dit ga mom lañuy tey defal ko ni rab ko rab bu rafet daan ko andil seigne touba rom basang yi le seigne touba daan lal ci negam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fek li moy jefandiko seigne touba yi la daan jefandiko muy lo xamne jeexagul mi ngi ndiarém bokki ndiarém barab bu sel ngi ni basang yi fu ne seigne touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggey diko andil seigne touba lepp nak xamnañ ne saytuk cheikh mahamoudou mustapha al karim ci farluk serigne cheikh ahmadou mbake gayne fatima mo fi baye bagage yi ba neugani kon buñu deugmalat bis bi serigne touba joge won ndiarém jëm touba war nañ leena wan li serigne touba baye ndiarém sako dem touba bokk yi
1: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi serigne touba bu massa defar al qur'an tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dante tim ko nak bu tangé mo lem ab ser ba mu deugur mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi serigne touba ki la defon modi doctoram ki la defon modi ab sopem ki moko dan jaral legay li nit ñi def legi di dagu sa morom serigne touba al qur'an la dan dagu mom nak lepp neena wax ne dafi wajal bi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré al qur'an lal yi lako serigne touba dan defal serigne cheikh fatta ko jom mi ngi di deg lal yi lañ dan defar ak ñim andalon and ko ak ku melne serigne mbacke diouf ak ñi gone yim yoron ci bir kër ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yep gal yi serigne touba la li gëna yéme do ci gis genn gal bu am ñaari ñap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak posteef amul kenn ku muy sukkandiko ci yow na la defal ma dara gis ngeen ko téré yaangi ni alquran rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko téré alquran rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñeko daan defar gis nga ko alquran yaangi ni alquran waaw gis nga wax na deug xéti jafire yi gis nga seigne mor fete jafire yu bokku di waw jafire gis nga ko xet yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxo ko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci serigne bi yep nak serigne bi da naka laal ak loxom
2: nako serigne touba defan rek nako serigne moussa defé war balé ko ni kër gi na serigne moussa da wax ni kër gi bu ñu ko def kër kër gi jakkal ak kaggu ñu ko def kaggu ak kaggu ñu ko def kër waral ci mu sa sal ci fe to tera sam bele kër gi da ko da war da ko da xiar ci rek di ko war ma

0: 미끄러. 야,
1: 빨리. 내가 뭐가 노함네 라디오 비 알카마스 주나 제 구디 모이 구디 아주마 dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jeuriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba kenen ko bax kuñ ci mana bokku bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosin fi dunya usilla mal jasi kep ko xamni lolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah lolu serigne touba moko wax kon ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek bayen saxal